0: Αφάγε για είσαι με σιλιάτσου ονομανά ομία. Ελε ngatsa ole famana tsuina ole wono sfu fatsa usanga. Mane anga ile lumanai. Ia fama oni ona tausisi lo favai. Fatsino lo favai le fiso tainga mane atua sirisiri esi. Samoa e favai le atua. Awa wa tau tonga tutusa lelei. Malengoa na faingoa ya Mose le fatafai taulanga. Ina ua maua malo. Talu uunga lima, uu lima fatasi, lima lima fatasi. E peyo na faya Mose, Arona Mahuro. Ao tau Yosua le taua matangata o Israelu, malenua amaleka. Asi ilunga lima o Mose, umanu malo Israelu. Avai vai lima o Mose. O faya ina Israelu. Sei ho ina faya ngā ruenga Arona Mahuro. Tao filunga ni mau Mose. Sei ho ina manu malo le taua. O fatu ai e Mose le tanga vai. O le fatafai taulanga. O faya ngoa. O le atua. O le tanga vai. O le tanga vai o le saura tonga. Na maua mai le atua, na afua mai I le toto na masaa, le tamvao le atunu saili na ia maua le tau le tonga. Ina ua maua, fawai le atua Samoa. Wa iloa ni lei e au matua matua a ua mawai. Na paula valea o le ala, e mawai o na lawe ai Samoa. I teimi utinga ai le malanga whare whātua tua. O le atua whāwai ai Samoa. O suena o fue fue. O suena o ngā tai whale. Whainga tā mawesinga e pei ona tātou iloa. Awa tātou iloa le ita ma le tau I masui. O le whaseo tangata maisi anga sala. O la uwhai Samoa. O le tūalano, o le tūsipaia. Tātou whāmoe moe nā o le tūalawa. Le tali o le tūa o lo tātou tangawai. E re mawhai e se tasi o na whāse se upu o le tūsipaia. E o mai aso e mālili ai le alofa. O na ua tupu tele le ami o le anga. O le tūa pure au au. Maona aonga lele. O le lawe ai lea o Samoa. Anga I atu I le lumanai a wā o tātou I loa. O tātā te tele lea mio o le fili. I o whamano losi I tūri vai o vai vai. Malima o angangase. Let us pray. Lord God Almighty, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, bless this nation of ours, Samoa, as we celebrate its 64 years of freedom. Bless each and every one of us in this place, and bless Samoa abroad. We ask all this through the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen.
1: Rena ua mai ale tatu sa ngalutu.
2: Sungai toina, sungai fatu, mo le upu folfola e meise, ia o tal talonga, tom tawina e le famoe moe o le tunu. I have the honor to invite the head of state ana fionga ile amu malu le malo to imalili fano vale to asola uvi le lua mo lau malelenga

no ya la tu ne yaso e tau sanga e tele o lumana i pia umilo na tau ola mana soifua ya mana tua pia le ne yaso na sāwa vali ili tūtō tasi pia fio tātou i nei sa tātou sāwa vali ai e le tātou te mana tua pia ili ngalo wakai me pia ia le solo alikolisi ya manu o fau ya o le o te alivalu Samoa o le iva i taimi Samoa le e te tala i alifamu moe moe o le mauta fono o le parlamente. Ia, o le nonginga le la turi tamo e le teimina i mautino a wane i umina i tatou malo mtuvu isa a moe vila le tau e tatou malo mai fafo le of pelau e le zivaya ngai of fel tatou minstar vai fafo ya wabasa maana ia e mtuwa i fenga ta la vai le afu la i hei e le vila le tau o le vaya ngai le numera iva po le ia nain na kolisa malo o fau le wangai mai Hello, Faftai. Faile fa toa ki mele ulu tio fa long longo ya tato fa salonga ya na mata mele li mele vaviao tato wala leo tasi ono tesi mele tasi famo tato fa salonga li ngoni YouTube, Facebook mele tato website na mata ina mele tolu li vaviao e le umi le sauninga ili tau nei ya peyo le tulanga ipu upu wa sauninga saunia ili na ona sa fe ngai mal sa nga lot yo na fa yele ole sa nga mal le nga fa mnuia ale mal ur mano sa mo ele la wo so ele mz vali ole va va ile to a tous ile ta to pour que la mena yai ole kwa ta te ele ono ta nei ya na toilette ti al pour que la me i na minute ya na va la wai ya le fatum sili le mtanga luenga o le palmia mle kapinet le palmia anga fili to mai mano shem leo o yele el fai mafonga o le aso ile so ya o le fanga matua le kolise malu fo wanga i mai ele la tau mua tolu e ringo le 13 le ya male of tina pai pae male na tau fu siua lanu marum tu ba o li ya le wanga i mai ya teine o Saint Mary's I Vaimoso, Santa Maria, a tona le uanga I mai e tuatu o Colisia Malofo, o Colisia Malofo pe lua tonga nga le vanga matu. I le po tai tai le anga pe a I e fai tanga papa e le sio I a I e sulu papa e mua tolu. I a oisi I e maroon malosi. Mua tolu. Ya, kolisi sangata malia e mai vaimoso ne wanga mai ya la to tonginga ole ofu pito ilungu pai pae ya malvanga na ole poatai ya tamaitai to stusi moana pai pae ya male ie e msala poli 13 pito ilungu male ya suru male lato ie na lan moana ya male mamanu pai pae pito ilano ya teine umolea onga lato pa ave lan moana ya manato of tino nanu pai pai ole on le ta tu lo mana te ne ya on ai wo ye sia on a sanga tama ri po sin me wi si si pe ni si la ya on ai matama ara mai le solo tele le ya la fo il nato fa solo lan mu mu ma to fia la to ula mu mu ula te wila ko li si le ya te ne o sanga tama ri le fa alo tu lo al pe la tu solo to meto wina solo le tau nei leu a siria ma le i tūla tanu na whanga solo alo sau pia to te le pia solo le tau nei meto wina le to te leo ila tau whanga potpotonga o a onga o leele ia nga i mai lava se ua mna ngale malo i luma mauta al malo te mne e pe ngal nupi wha le na o pasi atu ia ma le vanga le fesa le fia ngai ma meo wha le fafosei e o te leo mtanga luang al malo ele i o il fa so longa o loa ngai mei pea numela Saint Mary si lata mai tau ya ole lata lata tua e tol se la ulfa se la ulfa e numela e tato ilo ole le o savali o savali ole o tuto tasi ele a wai umata maiti e ata maiti ele a wai ya a wai umal mtua ato te lea ya tula i mai ele tamai tai mista tupe e talo tala mai ele atunu
ya fa tayya.

Yeah, lo fel tu lai fa lo lo St. Mary's. Yeah, le awa. Se atu le si tatu au savali, lo sengo fa ya onga le utal talo atu, marikolisi sanga tamalia. Yeah, le wo lioli mai tu atu, ya le pea le asosia teine tuai. Yeah, sa St. Mary's Old Girls Association. Yeah, po le smoka, po le smoka le fa ingoai, S-M-O-G-A. Teine na o tau wina, teine tuai, maanaya. Yeah, o teiloa e, fafong mai sa ya onga le. Ko li se St. Mary's, ya o teine tuai, le a sa wali fo e tau nei. Tulai mai e, ta mai tei min stau tupe, ya morio an, osa, e talo talo atu, I le, solo ne nei tai au. Tere lopo I na onga, ta mai tei min stau tupe. Fu ele umintu tu, talo talo atu I teine. Ya. Matua otu yele fo tato solo. Ya ono poloka malpito luma. Tele na wal mantu ate mola to ele yai mulino u ya malisi sa yai. El watu lo solo le ta ape fa nga ngosi nga solo tu le si va nga. Swing alto sanga nei pi waso ya ta liva to fa sa nga lo tu u mi fa ta ya nei ta telefon. Ta mata mai nei tau sanga le pai inga nei nei tua a ma ua pole nei pai inga nei whenga malo o mawai atu. E rā mata I tau pō I nei wawhi ona mai a ina o le whewhera le le lā I e ma nei whanau mai lātou sa valia le sa vali o le tai al fua. Pia na whetua le poloka I luma mota tonu o le awalaulia I a le solo a teine tuai I rikolisi a St. Mary's. Ya o ana fa solo voisa on ko lisita sen memes. Ya venga fo ya na isa mo pino sa vali e solo le. Eh sa vali na sa ila on le a Saint Paul. Ti o se tu u ya o tsunga tasi le sa I fo la on le malini. Ya wa ule no ila on le a Wesley College. E mo ko lisita fo uli. Ya o peo le sunga chewi peo ko lisio asau le sa yai ya ole yo ala wano ya peo ko si fa vai pouli na yai ya ma polu peo ko lisio sa mole fa yo peo ti o se tu awa lo fa solo peo ya solo le tao nei le wanga I mai peo solo umi le ata teine tuai ko lisio sa ngato maria. Ya le wanga mai ya tama le lau malili ya o teine matama o le kolisi o avele mana tua ta usanga mwa ya o kolisi o avele na o tama na ya na fa ufale lolo o teine ya le la wele teine tama ma teine o kolisi o avele tele ya ingole ya ongare no tufa longo ya so ya tama o le lau malili tama o le po ta unofo ya ma le la ua ya ima teine ya ya le fo ifala tonga tama matei na tuai e kolisi o avele e lo fawaina I ni usila e papenafo I ni Wellington e olo iai lato ato fala tonga ya msalo ayo sava vali lifua mwale malanga isa moa ya nga itutuila e famanatu wa ifo lisisi nga fuwa si lato malo malo malo lava haftai angai mai ia le tato au ya pe ole sunga ya sile la ile fo tato nga lu ne tato ri tio ya ole sa ya fo il colisi a vele ya pe o ya ole fion fo le lipule am sanga al colisi mal fo a sa o te fasa o colisi sa moa na ile fion ya al lipule am sanga ya tamo tei ne al colisi a vele le wa ngai mai ya pe ole sunga ya le ata ursa ke na kui o le te fono o le fono le si fono lo mua na o ta wina le kolisio avele le la te fono le maftanga le kolisio avele tam te ni tuai nei Wellington ya le fo le aya nga isa mua ma le totele o le maftanga le nei e le fa mo mua ya e umalo I anga I tutuila ya miksa mua fa ila to maftanga tele o le nei te usanga ya me tuala tam ma le kolisio avele ya e fa sa usau wala o ni ne ma le to ula lopa

ele ni ona to se vai o finga na ola ona na ya le life wa wa tem ne mala to fu spa ulan pa pa e ma to solo le le e le wa nga ya to senga fo ya onga ma lo fa tai le wi mai ta to fa sa ya ta to tau manga si singa fo ne tau sanga le fo no mera tau mate a vele la vai po le vai me lu se lau piano fo ya tu ya se a tai mele au iu matamaiti sa avali umai lalo ia le tupau ali pafitai sunga ya soalo tilia ya tama maisova ilia o le pule a onga na ia malanga staff to tele na tama mtaini olo awa ilfa mwemwele so ya maita watu otu atu pei yala o tama mtaini tuwa ilkulisi o avele le tu atu ilkulisi pei ya sa ya ne wanga ima iya soloa. Tama matene tuwa yor kolisi yo avele. Ya le wanga ima ya tele la vola tou ole iye faitang ole iye surfus pa'u. Ya man lato mua. Maturi ya avele lato mua tou. Ya le wotalo talo watu fel lato fa alo alo. Il malo. Ya lo tom faya ole tele yor solo tama matene tuwa yor kolisi yo avele le awa. Al matu ato tele ay lata mai tawa. Ya le wanga mai. Tama matene tuwa yor kolisi yo avele. Ole puwa tau nofo, le lau maalili. Ya mahalo. Tau vai atu peo te mai tawina ni sui ole. Ole asosia Wellington. Ya faile ai ya nga e wetu tu ilal to tele pe ya ya lewa oi fortu ma ya lewa to tele ye solo nei to ina ze va to ina o ina kolis ma lo lava ma lo fa tai mo lo tu sao ya Ole was for 1 minute at Elfitu, Time Tato Lucillas, for 1 minute at Elvalu, Time Samo, Avayatur Porcalame, Ole Neyaso, Ya Fapa Iale, Falfono, Lenaf Sosan Elmano, Australia, Ne Taliva, Time Samo, Tan Alvalu, Time Lucilla, Tasina Porcalamita, Words Snafua, Yonalo, Lole Fafi Fianga, Fafi Fianga, Ya Mata Ne Afortasi, Time Lucilla, Time Samo, Afana, Ole Lua. Eto ya mata ya tatu fasa launga sau umma fafifianga. Ya epe ole fale alili numeru mumua lato pesu fale nganu. O palauli tolu o lato maululu. The Royal Tongan Police Band Performance ya ole. Olo malanga atu ya lepali miotonga. Ya malana failipu. Ya leuwa ya tu ya lea taurisale ya kena kui ya le malana au. Malanga le uva ya tori solo tele nei ya malo malanga manuia fiona de telefono le utalo talo mai ya roa ngai mai pe solo tele le colisio a velle lo nominga e matua papa tu iva ayo tu tuila nei ta yao mai nei va ya solo tele o la tore la ngai tu tuila ya mixa mo pe umal savali tai Afitai, alo, oloa ngai mai pia solo tele al kolisio avele. Tu atu ya lewa sauni mai ai le solo ya tama Don Bosco, mai ala fua, soli. Oleo te vai atu I le solo lea Don Bosco, le mai male fua ale nuu leo Palestina. Tele loa pe aisea ua mai ele fua nene ya. Wala of sitting here, ya ono olive visi me ale. Olive hanging here, my Maltanga by Palestine. And I like to tell if I don't facilitate, Ole Tangatale woman for. Or sue your tama to why your colisio are vindic.

Ile wang ai mele nga Don Bosco, Don Bosco. Ya ong am tata SS ale kalesia ka toliko ile fua. Ya tamma matine ya telefoni sao Don Bosco la to. Ya oina. Ya ute mana tua lava la fionga ale aki epiko po. Ya patele mo se se na vai tau ye sa pulia ong le ol la ong tamin na. Lea la valo fa wo mo timine tonga nga masani ya Don Bosco if I tanga la no me mata vai vai ya mo lo tino lan sam sama por mi tia sam sama kola la no me mata e wa ngai mai ya le vai ngo tine mali e uta ta lo Don Bosco e tau o tele la to siva man la to va ya ai o le tele fo le to mai ya o i uta mo tine mo le to mai fa ka muta palama fa mo li ma mata ta is is Yeah. Ele terminou talo foi fono lá, onga nessa, onga está se foi o mato foi uso. Mali tele e ele sunga ele aqui com pole e ele sunga. Moses. Yeah. Terminou ia tete, ele onga le ola ia. Ele fa fito aí já onga colisi né ia Don Bosco, ele onga tata esse meu fa vivianga. Yo. Lato fautasi, ya wale awaila fautasi le soo na utuai. Ae ulo oola pia lea onga, pia fuwa le taimi da amata, ya umele taimi nila wilo na la iso vai. Ya tuato lea onga Don Bosco faftai, kwa vasengo faya onga le upasi mai iluma, o le kolisio sanele, Chanel College, tasi nei ya onga le kalesia katoliko, e utato ilo le tele yuri sao le kalesia katoliko, ila otawino tama mataine o le tato utulu. Ya Bela Don Bosco sangat St. Mary's Chanel College or St. Joseph ya mo tele o isi mo wa o ngale kale sia o ngalaiti wa ifo St. Mary's light ya ko risi le sanele ya al se pel singa ma tua le e pa pa ele li ya pi pa pa ele mo mo lua o le fitino pa pa al vai ngalaiti ya o le lanu mo na vai vai le e mo mo lua Ya mal ofitino mal fusiwa ofitino pai pai mal fusiwa na mwana. Kolisi ya sanele. Ya tasi ol kolisi ya na ongali sunga ya suwa peterus ngato. Olifisele nga fama ulalo. Ya ole na ongal kolisi na yola na ongale. Kolisi ya sanele. Vafitai. Uhutai mwa mwa ili ya ongal nei. Ya. Halo. Telefoni sao ol kolisi ya sanele. Ili ya otawino tama mteine ya lutana tukutudu. Mau tulang aku ngalung ngasi esel malo, falap tonga mau nang ngasi es. Ya lewo mai lum ton wole, lemota. Oh, tato malo falon ngia, elf sengo faya onga. Malo faftai, ay lava. Ya muli muli mai tua elf angau tamam mcei ne tuai, or kolisi sanele, lewo angai mela tu solo. Ya lo ngai mai lo talo talo mai pia ta to malo fa lo ngia lo se e pia la fion ele malo malo si el fono si to fia ya a lo la fa tai tu a tu ngai mai lo talo vo e fa casa ya wole mani no tu la to fu a ta si au talo vo to tele fo ir solo la to to nginga ye mo na malo si ya mal la to top por o fuidunga pa pa tal tal mai tama mateine ese e kalesia na sareta kalesia na sareta la to la tal vola le wanga mai palo ke le vaingo for tua ma le fai fi au le pito tua solo la to ma lo mo ulan pa pa ya ma le vaingo li e msa lo po fi fi au le kalesia ftino pa pa ya mo ielan mwana Ole vaenga ole le mission for le Australia is a more bole Australian High Commission o tangatawhinga lunga nei le official komisina Celia Mano o Australia is a more la tautonginga ea lan mea mata ea male ifaitanga le tupao le ea male lato uftino lan mea mata lo talo talo watu ea male tuo le saunungo le sole au tu le lato Govan Sili olo ye isa mo al temne il fa ye ina al falefono al tato malo. O tele lava ye leo. O tele palang yolo ilo fisa neifa pia tato ngat sa mo olo ngalue. Ile wanga imaymal na to tanga

malo lava to we na fai mutu la il palmia e talu talu mai mfa il fa lo lo I tato au savali office of the public service commission e o nanga le le malo tanga lo tele na le wa ngai mai la to solo le e fai tanga le to pawali pe e fuefu e pe na na vai vai e mo le tino pe pa pa e le vai ngau mori to mai tai mai lo fa tai Ya na transfenga lo ngal malo la to commission na tu atu le sia wom ngal malo ya the ministry of communication and information technology le va ngal le ta technology le ta to malo ya lo ye le la to solo le wa mai la to fenga lo nga e fa tanga na mwana Malosi e male uftino pe la mona vai vai e lei fa penali tu pa to mai tai la to I solo e male la to ofuilunga e pe la mona vai vai malosi e le mamanu malo vanga teknolosi e tato malo anga vai tu atu o yai le solo le ale le falmeli sa mo post o lo yai pe tato falmeli le volo sa vali e la to ofuinga luenga le tao nei Ya los sao piel sengo minstar cabinet gambling control authority pulenga fa foina ta long is to tupe lo yi fol pulenga fa pena sa moa e va ia tu long to tupe e ta long fa tupe la to oftino pe e pa pa e ya mal e fa changa oli ma ia ia fa changa luli ya oli tu pa tina ia potine sa mo audit office lo va ngale lo kikal malo sa moa Ya, to e fo'i mai le Gambling Control Authority to ngi ngā teine e o lato puritasi na lanu pie pae pae. O le officer, le audit of Samoa, ya, o le nato to ngi ngā mātango fie puritasi e tamaitai pe e tau lanu maroon, lanu mumu malosi ma le lanu lato e lei, uli uli. O le universitea wa o le malo Samoa, po le University of Samoa, Men tuale ia I malvanga le marine I to tonu le universite. Ia ma tele ia vaenga isi o le universite o Samo. Ia peo le vaenga le art, o le commerce, o le science. Ia ma wunanga technology. Ia peo le vaenga le teachings. Ia e vai vai umai vaenga vapena. Ale umai lato solo le taone I le universite a wao Samoa. Papa I ngala ngala. I uto I to umatangi. Ia le wanga I mai mo lato ufa alo alo. Lato tonginga moana malosi le ie ia ma loftino lan pae pae ma lo faftai o mai faftasi ala le universite ia wa ima tori le universite ia o ngai fo tamam tina ia o ngai tamam teine tamam tina la lavo le matua ile te ena se universite stangata paol me ia ngava a ia ufale tonu Alo mo mo mo lu mo le vanga le marine le vanga le malini ele uta to loa ya uta wi nai tama mate ne nga lu lu lu ngova le vanga o seila le tata o tunu ya le tele na famu ine la to nga lu nga nga lu va te tele I tu e fia o le lo lang I tu e se se lo lang ya le la to fo ina sao il tama o ainga o le tunu ya mai se na yo la to ainga tupe ya o la to to tongi ma lo fa tai Ya eleon e seila sa mo na tele la verse ila tama mateine le mai tawa tu solo nei yo la to foi foi le ngata tuli ya ofi tama mateine ya man la to mo me put for your safety le se vai e fa nga lungo va e wa fa masani na se e ya so umo le ola a o nga lu ya la masani e vai se vai ya ele tau fa te ia wa o se vai ma mafa ya to malo Na le la ya onga ya se vai na ya o se vai foi na fa nga ya la tonga luenga pe a fa mo ni la to I va ai sa mo a mo ni va ai fa fo ma lo va tai le marine maritime training le maritime training at university a wao tu atu ya lo nga nga solo mi pe ai le the national university of samoa student association Oye, fue la asociación de la Universidad de Samoa. Tu

tour of Hawaii, and let to let's see for environmental university, national university, or the faculty of education. Environmental or the faculty of education, yeah, environmental ilalo le or nangale or the metau fafaya onga. Yeah, now pass here to the maritime, pass here to the association university, the world environmental faculty of education. Pen of her to take Mosola. To add to Olvangaleo, Yale, or Nangale, Ole Manino, to all university lover. Pierre Nursing, School of Nursing, Lautova, Yatu Letta, Tau Puyatu, or Passiatu. Elta Winnai Fort. Malo, no lover. Lo sau per solo l'universite ma va io tanto l'universite sa moto hotel la toro auto ne per vetu tama matine tina matama fa solo mai per solo l'universite a va sa mo o ne mi sia por cala me le so ya per no fa lo atu o sta oliva ya le al sa oliva te lo e si fine il por cala mele lo por se fulu tala lo ia ile fa il forno normale sa mo o le sifuru lua le tau mafutanga, o le afoltasi, o le otetala noa atu la I taimi Samoa. Ea, o le afol, le sifuru lua taimi ni usila, a mataifa fi fianga whaelanganu. O te, etu te ritonua, ea, e le folo e le taimi ona, o faisi umi o solo, a. Fanga solo pe tato solo, the Ministry of Foreign Affairs and Trade. Mutanga luenga le vai fafoma fata wainga, e le wanga imele la tautonginga pe lanu e lei, pe e lei lanu viole uri uli. Pe amale tolus furu leo sa vali leo mei tawatu lanu mela. Alo, e le tong le ale leo sa vali leo tonginga lanu, samisama me mata ua misi etu etu etu. E pe ala ole vainga leo fayaonga le universite, fayaonga le universite le vainga na. Le wai lu matonu lava o le mauta o le uvalaulia e a le Ministry of Foreign Affairs and Trade. E o mai ala tu solo. O le vaa e fafo ma fata wa inga. Le wai sa o mai etu atu e a le lima ola. Oi! Le tama o mai yava e sunga ya... Malo, le nen fatal no il tatu litio, limaola, manana womnanga, Pella's Kitchen, man, nail to a nialo letunu, tanga luenga ole, tute, Ministry of Customs, le wanga imelato solo tele, your lato tonga masan, yellow fuel and mona malosi, yamalato ofu ilunga and mona vai vai. Le wanga imite, malo. A toyanga lue, if I inga utam fam moli, matuja mo, emotino. Mawai tupe le tatutu. Ministry of Revenue tupe mawa le malo Samoa. E wangai mele nato solo. Le uftino paipae moana. E lei ya mele nato ifa itanga lan moana pe uli ulifo. Malo faftai molo tusao le tatu malo. Ya mele neyaso. Tasi ya wangale wangai mai ya le wangau faam sinonga. Ministry of Justice and Courts Administration. Le wanga mai le wanga fam sinonga men tu le so ne le so malo lo sa mo le inga lo fai fa no le time yo mai o fai nga lo nga malo fa la tonga me sa vali le tu la ila to minsta matal to lo tu su nga tu nga mala ya alo apulu malo la tu tu nga na pe la nu ena ena pa pa e mo ie ya la nu liuli to tele la wumnanga ne al mtanga lwenga ne ol sis ole fam sinonga a wela usa valile I pe o malu se la wanga mto ato tele o tanga tfinga lwa e ta ta ton waile a wai umma la to wai tanga tele a no ol temine ya ol to tele na le ya a wo me pe solo to tele le ale wanga fam sinonga na lo mo lo to sao tamba ya le lo te op fire ta to fam sinonga ya ole awonanga le ati na e itu malo pa inga sful valu lo to fanga ya ole na ati na e itu malo

A moa. So ole mo le tau mafutanga o le awa uli. Ia ole afors furu lua taimi sa moa le fua fua. Sorry, afors furu lua taimi ni uzila. Ia lono winga e tolo I tua lopo le tasi I taimi ni uzila le fafifianga nei. Cultural Performances and Royal Tongan Police Band Performance. El fafifianga mo moa, o fale alili numel mo moa, o lato pes fale anu. Fafifianga lua o palau li tolu, ma ulu ulu, pes o siva o ma ulu ulu. Lona tolu, ya o le faili pua tonga o le Royal Tongan Tonga Police Band Performance. O sa nganga tolu, ya li si fafifianga o le ma ulu ulu, siva o le ma ulu ulu. Ya ma vaisinga no lua ya ol pesfala ngano malta wulunga avifiana na ya ona liwo tulele fenga me tai ile tolu ile wa uli temi New Zealand nei ile son nei yol tunga fautasi fa nga isi pun a foela au foe foile ala au traditional Samoa ya ya matala ile 3 pm pol tolu ile wa uli temi New Zealand ya ai fa forma pea mai mo mai ni te wili swinga ya ona o le por kala me lo fanga solo tasi lo na fa ya e wo folla fa tasi nga tai fale ya langa fu ile tai ya le tai mena ya lo ilo to o vala ne yo le tau va little rinda mai to amua telefoni le vai no mai mano no tai tolo tolo le tamauli mai sale longa so vai Sheraton maroon mai pia Malu o malo o le fesa ma polis, ya ma le va'a o le tau sala o le vasa loloa mai sa lua manono. O tatou va'a la na tasi le va'a mai motele I salafai, ya ma va'a lima mai tumua. Tau ale la'a tau va'a le fa'a mai mua le tau sanga nei. E mai tau wina I la'u va'a I le matua tele a fa'a la potonga e lango lango ina le fa'aste le a wai sa vali le tau sanga le. Mai tu ese ese o le lalu lango. O solo la na le uta wulunga I ale la polo kai solo le teimine. E na, na ua e mai mua ma isi sila mai fafifianga ne ile awa uli fale anganu. Fale alili mua mua pes fale anganu, pala uli tolu siva ma ulu ulu. Fafifianga, ya matato vaa na ole atu tuu ife nga me ili tai. Ya eva tu umala vai lunga le tautua le tatu li tio. A umala tatu frequency, ya ki ya nel Facebook ma li YouTube. Ya mesia olunga al tato website e vaina ma wale audio po fasa launga ya olfa mi moi ya ole wale ESC va mai luma ole al grupo ole fast mai Australia ya pe ole siva fule tangatan Australia e was also fucking kalu fule le ma ya tasa ngai miti ala wale Malo, malo, malo tele Australia, ya tato nore Australia, malo si etu lan tupe lo tato, eto vilan tele tupe lvang le Australia la fo Samoa. Olava, mantua o fala ptonga nei ele, langolongo ino le fast. Ya malanga mayalo ato sui fai pule ya e tele fo langolongo na itangatanu Samoa ya lato. Ya pe fo lato lo langolongo ino le HRPP ya langolongo ilang fa upfai. Ya te loa ua mawae na futia walu sa esesea ye manatu mdaltunu ya paulava o Brisbane a inga fast le ua o maile faso longa ile taimine ito tene ni na umalanga mai Brisbane le yai ya tuatu elisi ya umalanga nae sa vali ufuwa le umalanga Brisbane ya pe amale lata lus fulu lato ya ya Leo po va di Siva al vanga le tangatanu aboriginals Australia. Ya olesi vanga fa olesi vanga al fast mai melpone. Melpone le o oi fast mai melpone le wa ai mai. Ele wo faila to fa Siva il umane ole. Ya ila tone. Na malanga ma mau to ai fa fol fa mo mo. O leva na imulinu. Ya il fa mo mo vo ile so. Malo, malo. Leo tue mo mao na mai a leo tatu solo, ya.
Te loa

le ua sa sa atoe malpalmie e taulunga atoe fo il fa moe moe le so. Alo, alo, ole. Sa sa a malo le yuri. E na ua. Yeah, now we're finally seeing our fight. It's our long way. So long, let's try out. My love, I've tried. So I'm going to talk to my mom. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Solo neyaso. Ya matua tu lele yal vangale malting pusa tu urumai o. Ya otanga te ala foila to tupi. Ya ule mafayo le. Ule mafayo na vavao ina ya le ulang ulang o ale. Vang fa upfayo le fast maya tinu mamao. Ya ufayo la to tausala malpalmia. Ya ulo tali yal vang mulimuli le tatu solo na tawulunga ilia. Malo, malo la vafutai, porka la mena ole so ne imisi ya te oe pio na failo atu. Ya tunumatai maipea, e mai aloa le famemoi le so, na otule se ya tulo ile talaina ole falifono, so omalitau mafutanga, ya ona so ile mfafifianga fale nganuu, fainga ame ilitai, fafifianga ilu mfale le malo. Ngo tata porka la mena taua nane ili se fulu ilpo, por se futasi nane ilpo. Ya, stay for pena, ya on now. Taurunga ele, moil toas ya urieles fo wata yao. Ya, to eva fonga leo tato por kalame ele aso wata yao. Ya, fsusu ya, ii tato por kalame, ole amfayo na mai moi ya ii ta yao. Ya, ay ole por kalame la vai confirm pe mautu mo ta yao. Fafifianga ilu ma mautal ma lore amatamo ele lima ele fiafi. Ya, ole por kalame au tu fo yo leso lulu ya le tu o lalo tanga vai matapuni alo ia ya fa moy moy ya ole am fa fa fo ngai leso lulu ya ngata fa fo ngai te mai mo ya mesio to tu nga va a o fo tasi ya ole la tu o fa ngai fo isi puni ya le la wa ngai melo tatu solo mun muli ya mata ulu ngai lo ya por kalame ol ne yaso a lo level on side. Ya otalue ono tatu waso malo lo le nei. Ya manatu olo o malo lo perto tele. Ya otawai. Maatang o fia ili te utu wina o le motai tia fau. Ya pole manai tia fau. Ile faa moe moe le so. Ole si tu mata ina e tingala vale to tele o tangate la ua. Ya naofi umalava I tia fau. Ya te lola wo ol tele o nei faa nau yola to ainga. Ya ole tawulunga le ole solo. Ya le vango le malo fie. Ali ima tama ita I olo ola e ina ya le malo ma le songa imiti. Le pea. Olo ola tuto uwe ina tanga vayu Samoa, tanga vayu Amerika Samoa. Eto tele vayale asosilu ne. Malo fie Samoa ma Amerika Samoa. Ole ngona la tu tanga vayile umayi. Inga lao le yei mai la tō mali motu I sae. Ia wapeo yei sau tatau bo sau malu. Ia lo ingon wha ptonga le au tōu leo sa wali mai. Tō tele lato tō inga lao samsama. Ia ma ula fala. Langi atu lato pese ya mafaa umai loa ya lfaa mwemoe le so. Na minute ya na faa funga le istato pese. Ya ona taurunga tuwa ileo lpo kalame mole ne itaimi maisa amoa. Ona tuwe faa uwa uifu ileo. Ama el tato frequency ne itasi ileo uli. Ya ona faa uwa upele o tato ufa fifianga por kalame maisa amoa tu ngavaa ile fiafi. Atasi vafifianga mai le mamautal malo ilungo le tatou website, ilungo le tatou YouTube mo le Facebook.

0: lo fangia le tua. Fato fama le langi lo finangal. Fata leni. Fata mawa inga le nganga. Lo lo sase lua. A wale ta watina ino la nangalwe ngayala. Ile ufol fola. Ayale ta ita ingo le kale siya. Faftai. Faftai teli. Tusai mo le tatu pol kalami. Ole ava noa ni mo le sao noa ngau tu. La fonga ina le fionga le fala folo le palmene le fionga le fonga talai. O te wala au liai ma le fala alo lau fionga. Mo lau sao noa.
1: Distinguished guests, it is now our honor to invite the Speaker of the Legislative Assembly of Samoa, the Honorable Awapa'au Mulipola, Aloitafoa Mulipola, to deliver the keynote address. Lau fionga le fonga fitalai.